What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Handbali pa rin ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nun. Hindi niya rin

0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Sa kanan naman, wag na yan! Kaibigan, pakinggan naman natin ngayon, isang minuto.